0: Starting Boys.
1: Yabona maqoqo.
0: Yabaqoqo.
1: Yabona maqoqo.
0: Yabaqoqo. Kusasa omunye umuntu, kusasa omunye umuntu. Uthetha nale, ujikela agqobisa uthetha enye into.
1: Oh, sayibawali.
0: Ndivumelene apha kamnandi, nanku umntu ngapha uthetha enye into ngapha kweli cala lingapha, kodwa ndigqiba uthetha ngoku nomabini.
1: Sasingazoba nesummit.
0: Hayi mani.
2: The
0: truth. Yeyi, into yangoku leya, ngoku ya. Eyi, ngoku umntu omtsha ngoku.
1: Tyala libole.
2: Inke nalamvo.
0: But ndiyakhumbula, ndikhumbula neza breaks.